meba ewia mekasa kirewo tie arita meba mi kuta medu anam me represta ya hunam nyuma pia da city meba meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite tie do me Never such a wagon. Na subabia wamubia. Jabu tuo. Mame metra wakoma. Mame ne yini wakoma ni mo. Esansa ma pay. Mahini yena pay. Meti ayumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo meti ayumi. Ma wakoma mubu. Ne sasun suma talia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osori enyuma etisei.

tu so ha na ni sai so a pro ba na wo mi akosi anu pa yesu benya ne no hallelujah oh hallelujah

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanchen o sresna die oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresna die no na nipa ni se o betna ho akwawie na emre bidruye e ma ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jemu etin ani mani frani no osa besa sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no mo ka se ah enya kwa we no na na nia fra no ano tin kwanche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se eni wo no na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bi aya nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no ewurade be sane wo ba ji wa frimu

se odo fo me kanya mi dane ho asem ha kire wa wana esumo jana ko onso no ne atamfo na e no mu tifiro mu didi atem no sa atamfo we mu ne de empe ya ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo nya me jane ko mu sira ba mu awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye fa nya me ma ho Satan, I know you're a man of God. Never say a woman.

wahene yesu awa twana musama woni wasia pone na epone so sabra woro mona ma pone so na asoche ne poten denden no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukatai ema epwa soche na na epo yindiri no epwa soche ne yedindia na no pe na asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukata na no pe ya sa asoche ne ebe edi wo me bramo esa se sa abra wahene ne bukatneza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na wo mo nya jedia ewo wo erade mo no wo mo nkoto no wo na wadi wo mukogu jafuru no ni mono sabra no na erade wo ho sabra na erade kasai ama edu mukogu jafuru no mo sa firimu dia anene na no pay